imana iha umugisha umugore kakarini mu nkatuye abagore mwese karimo amagambo meza agaragaza umugore nk'intwari rwose

asta zici joro. N-am cum visa senga. Iongorera. Inginga. Asengera abana be. Asengera amashuri yabo. Arangije asengera n'umugabo wa mutanya abana. Duhora dusingiza intwari. Ariko arizo twibagirwa. Abagore bo muri iyi si.

ಸರಹ ಗಲ್ಲಬಗ ಹಂಗ. ntabwo bahunga inshingano barahagarara bagaharanira icy'ukuri. Abagore bubahwe rero, gura ubutaka kubera ko aricyo kintu abantu batazongera gukora. Uzaha umugabo ubutaka natabubyaza umusaruro bazabumushyinguramo, kandi burya nta butaka nta gihugu. Igihugu kiba ari cyawe by'akarusho iyo ugifitemo n'ubutaka. Maponga we yabivuze neza ngo ntugakore ikosa ryo gusama inda y'umugabo udafite ubutaka.